0: Asi choyan ay choy gado nakano jidusya sakano magaku sakakrian napaparang jaka makina yakwa tu chuanga say gado liabang arawat sa jidusya sakano magaku sakakrian nawarista kedaka makina sakatimu na untin tinta jidusya nupacun munta jaka krian na wabibeka magaku naku yakin menem gaju naku yajajab.
1: 经过山区学校，请减速慢行。台北广播电台让我听见台北的声音。大家好，我是陈绮贞。